Ñukawa kunalla, su punza Dios posajpika, manaña mandasatsu, manaña rimasatsu. Dios ta kazospa, yaya mamatapis, oidos hidratapis, koyaspa kausangi. Wau kindi panindi, koyanakuspa kausangi, wawa.